0: Hindi, yeah, ma'am. Kanang mahambak mo, ma'am.
1: Hindi.
0: Wala, wala niya kayo kasi, sir. Kaya, ah, prom na pa yan mo, ma'am. Oo, oh, nabiyak mo. Salamat sa pagbisita niya, ma'am.